ebobi ebo ka ya godu mbara imana ifo bu na na eme eme na eme onwa na eme ibie ai gbara aka afia karere akari tupu ai go akoko wa gwuchakwa ako wa bido kwa ebe ai kwusi aka afia ai kwesiri igba karere iwu megide na ai ga-agbacha ha ncha tupu ai malite emume na ihe ndị ọzọ so ife dị na nkwado emume nke efifia ọ bụrụ ọkwa mmadụ ife niile abụchara mmadụ na-eme a eme na ọkụ ọ dị mkpa nke ịgba aka afi kwesịrị ịmanụ na ego adịka mkpa na ihe iji ozi ndị urban radio daalụ na rinne mgbaghara unu anabata gị ya nye nwa gozielu m unu okwulọrọ adịdị na-eke n'unu na-anabatakwa unu n'ụzọ pụrụ iche na oge nnọkọ nwanyị urban radio 94.5 na-efitata esi na oge nnukwu nwanyị nketa na anyị ga-agba mbọ tinye ọnụ n'ife dịka kachasị emetụta ụmụ nwanyị ọ na-emetụkwa ọlị mmadụ niile mana ọ kacha n'ebe ụmụ nwaanyị nọ maka ịbịa gaa n'ime obodo maka ọ ndị ime obodo a ka anyị ji maka ya wee chọọ ka anyị mee emume karịa gaa n'ime obodo ị ga-afụta na ọ kacha n'ụmụ nwaanyị bụ ihe gbasara ọrụ ugbo ma ndị na-akọ akọ ma ndị na-azụ azụ maka ịma na-ekwu ọrụ ugbo dịka gasị n'ọsọsọ mgbe akọrọ osikapa maọbụ ọka na ndote ihe ndị a mabụsokwa ọrị n'ọrụ ugbo akọcha ya mana nwee ndị na-azụ ọkụkọ nwee ndị na-azụ azụ nwee ndị na-azụ ife ndị ọzọ dị iche iche ya na ya ka iji wee sị na anyị ga-eme ihe gbasara ọrụ ugbo n'ebe emedebe nkwado ndị ọrụ ugbo kachasị nkwado nke aka na Chinugo steeti Peter Ndubuisimba nyegolu eri oge a na-eme ife dị na mmerube enyemaka ndị ọrụ ugbo ifu na nkwa okwelu gbasara ifu na ife nni ife a na-eri eri dị nyafu nyafu na Enugu steeti na abụrụ anụ kata sị na aga ogbukwaziri na nwaanyị ọ bụrụ na n'ime obodo n'akụkụ be Kelechi ha nọ aga ogbulie mba ụdị fanwa amadi ama ekọta ya maka na ọ chọrọ ka nni ga-ezu ma ndị nọ na steeti eburukwuo ri na-eje na mba ndị ọzọ dị iche iche mana mba ofesi ọya ka o ji wee n'isi anya fụ na ego ogwu ego a na-ekwu okwu ya n'ihe nweta mba Naijiria na ihe nweta Enugu steeti n'ozuzu oke dịkwarị ma n'ọrụ ugbo wee nye ihe niile o nwere inye n'ebe ọrụ ugbo dị anyị na onye ọbịa pụrụ iche gaa nọkọ tata iji wee merịta nyabụ ogbugbo maka anyị na-esi anya fụ mkpa ọ dị ineba anya na nke ha kpọrọ Livestock Productivity na Resilience Support Project ya bụ amụma Livestock Productivity na Resilience Project support anwa nkwado anwa bụ nke eji kwado ndị ọrụ ugbo n'ozu oke ọ yakakwa ya mma n'ọnụ mana achọgoro m ka ịghọta ihe anyị ji wee chọọ ime ya maka na ọtatata ka ha melụ ọzụzụ pụrụ iche nye ụfọdụ ndị ọrụ ugbo nwere ike isi na mpaghara kpụrụ ọchị niile gbaa gburugburu kpụrụ ọchị 17 nwe na Enugu steeti wee bịa n'Enugu ebe a ịbịa maka ọzụzụ anwa a ga-eji wee kọwata alụfa mkpa ọ dị na-agbachibidoro ife ọbụla ga-ebute ọgbaghara nsogbu maọbụ mmekpa arụ n'ụdị ọbụla sọ ya bụrụ n'etiti ha onwe ha bụ ndị ọrụ ugbo ma n'etiti ndị ọzọ abụrụ ndị ọrụ ugbo na-esonye abịakwa esonye lefa n'ụdị igo ego maọbụ n'ụdị ịnata ọzụzụ maọbụ n'ụdị ọbụla ihe ka mkpa bụ na-egbochiri ihe ọbụla ga-ebute ọgbaghara na nsogbu n'ụdị ọbụla o si wee bịa Maazị Nnamani Enoch bụ onye ọbịa anyị onye ọbịa pụrụ iche Joseph Gas Specialist.

0: kọdá fi ara ajú aríbí ìbí ẹnu kẹ́kìmẹ́.
1: Ọdẹmọ adéjẹ kẹnẹmgbẹ.
0: Náà sí ni ẹ wù tí kò mú náà ń ga dọ́pútà gi ní ihe nnẹ̀mẹ́ Basalo yabụ L Press na ọzụzụ unu na-eme tata mana unu azụọ na ọzụ unu nyebere eri ụtụtụ na-agbani ya na ewesị naọha aka mma kunu na-azụ ndị nke aka unu ga-abịa n'ikuku wee kọwake n'elu ugbo maka ife dị na nkwado ọrụ ugbo. Ọrụ ugbo bụ ngalaba dị mkpa dịsie mkpa ike na ndụ ụmụ amaala obodo maka ọ bụ na nni adịrọ ụgani adịgo iwe na ọnụ ma ewee riba n'ibi enu maka mgbe onye eriro na iwee funu ihe gị na ihe ga-eje mbọsị anwa ihe enwere ise na-akpasu gị iwe ya ife gbasara this livestock productivity na resilience support project ka kịkọ kerela anyị ife ọpụta n'ozuzu oke ka wee mazie ka o si dabalụ ndị ọrụ ugbo n'ijozi ha
1: dalụwayọma adịdị kenemgbe n'ebe ọ pụrụ iche kenekwa ndị na-ege anyị ntị na ndị ọrụ ugbo ibe m ekenecha m
0: kedu nke ahụ ị na-eme ọkụkọ ke na-azụ
1: anyị na-akpọ ọkụkọ anyị na-akpọkwa ewu na-akpọkwa ya anụmanụ ndị ọzọ dị iche iche anyị na-atịakwa kanya mana
0: ka mmalụ nke ịkacha akpa mmalụ nke ihe anwụtalụ m oge ọzọ
1: nke ọkụkọ ga-adị ọ ga-adị mfe
0: si nwere m ọkụkọ si nwe ya dị ide ọkụkọ ka ọ tada aka ewee na-ekwuta n'iru
1: daalụ anyị ọma ndị ọma na-ege anyị ntị ekene m unu ụbọchị mara anyị niile mma ekenekwa m ndị ọrụ ndị ọban redio 94.5 FM egboku na dabụwa daalụ nshi nne dịka adịdị si wee kọwata na ụlọọrụ anyị na-akpọ L Press n'olu ndị iti na-akpọ ya Livestock Productivity and Resilience Support Project ihe a bụ nguzobe dị n'etiti Enugu State Government na site na nkwado ụlọakụ mba ụwa na-akpọ World Bank. World Bank supported this project in tripartite arrangement with the federal government too. Mana oyisi Enugu State, oyisi ọchịchị Enugu State bụ His Excellency Dr. Peter Ndubuisiemba wee gbalịa wee hụ na na-efufilu all requirements ka this project bịa na Enugu State. Sọsọ na Enugu na Ebonyi ebe project a dị on na Southeast. So na nkọwa ihe anyị na-emegasị ụlọ ọrụ L Press na-eweta nkwado maka ndị na-azụ ndị na-akpa anụmanụ and ụfọdụ ndị anụmanụ anyị na-enejere anyị na-ahụ maka ha bụ ndị na-akpa efi ndị na-azụ ezi ndị na-azụ ọkụkọ ndị na-azụ ewu na atụrụ n'ọdịka ibia ya bụ ndị ngalaba ndị anyị na anyị chịkọrọ ọnụ bụ ndị anyị na-akwado nkwado anyị na-enye ha pụrụ iche bụ nkwado ụdị nkwado ahụ adịbeghị na mbụ maka na abịa na abanye ka ndị banye si akpagbu anụ ịbịa na-hụ na dịka isi wee kwuo na mbụ na ọ bụ na agụụ dị iwe na ọnụma ga-ejupụta n'obodo ka ndị banye si akpagbu anụ ka esi emebi ya bifo na mbụ ịbịa na-ahịa kịta ịhụ na ọbara mmadụ dị ya na-akpọ urbanization ya na-akpọ population explosion ịbịa chike ka ndị banye si akpagbu azị naya na ebe anyị si wee gbagotoche a na-azụ ya n'obere n'obere ịbịa na-ahịa fụdat na esurute a na-azụ ya na ọ gaa n'izu. So nkwado L Press na-ewete wee nye ndị ọrụ ugbo bụ ka a ga-esi wee mee ka ya bụ ịkpọ anụmanụ ka ọ gbawanye n'ụdị na ọ ga na-ezu na dịka ụbara mmadụ na-aga ka na-ewekwa ụbara ụmụ anụmanụ ga na-ezu iji wee kwado agamniru azụ iji wee kwado arụ ike na agamniru ndị obodo
0: mana n'ife nfụlụ ebe anụ ife ogosi bụ na agbadokarịrị ụkwụ n'ịzụ anụ ndị ịzụ ihe ya anụ ụmụ anụmanụ ndị nke anụ ụlọ ọ bụrụ na ịkọbazi ndị na-akọ efe esi na ya bụ livestock
1: na
0: nkwado nke a kịta anụnwa na-aga n'iru
1: nkwado anyị ga-adịwakwalụ ndị na-akọ ihe n'owo maka na abịa ịma na ị na-ahịa na anụmanụ a

0: na ha akụkwa na agụ ha na-atakwanụ nri. Ọ bụrụ na ị bịa kwado sọsọ ndị na-azụ anụ, ịkwadoro ndị na-akọ ihe a na ihe anụ anụ anụmanụ karịkwa anụ elekwanụ nri ha ga na-ata. So anyị na-enyekwa nkwado, ụdị nkwado His Excellency the Governor of Enugu State webata ihe a na-akpọ Integrated Livestock System, dịka nke anyị na-alụ na ụbahụ ya na-akpọ Integrated Livestock System. Ọ bụkwa azụ anyị na-alụ na akụkọ. Ihe ka eji wee chịkọọ ya ọnụ bụ na abịa n'ebe ije na ụbahụ n'ebe Epres na eguzobe ya na-akpọ Integrated Livestock System, ịfụ na anyị nwee ebe anyị ga-akọ n'ime that estate. Ewekwa ebe a ga-akọ ihe anụmanụ ga na-ata, ọ bụ ọsọsọ ịkpa anụmanụ. Then ofu ihe a ka the Government of Enugu State na-replete ejikwa na ihe a na-akpọ Farm Estate na 260 wards in Enugu State. So ọ bụrụ sọsọ ndị na-azụ anụ, a na-akwadokwa ịkọpụta ihe anụ ga na-eri, improve variety of crops that will be used for feed. A ga-eji wee na-emekwa nri anụmanụ ga na-ata. Daalụ.
1: Ndewo Maazị Nnamani. Ị ma na ihe emere tata bụ karịsịa n'ebe o metụtara ọzụzụ ndị ụfọdụ ndị ọrụ ugbo a, maka eme nweta nwunu ha mmadụ niile ha ncha niile bịabasị ebe ahụ, ọ ga-enye nsogbu. Ya ka e ji wee kpọgasị afọ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị kwesịrị ka fanọdụ na ya bụ ọgbakọ wee bịa ọzụzụ anwa. Achọ m ịghọta ka ịghọta kene efemelụ e ji wee kpọọ ya bụ ọgbakọ tata. Ọ gbadokarị ụkwụ na ịgbachibido nsogbu ọgbaghara. A sị ka anyị jụbanụ kedu ihe a ji wee medie ya ka o wee dị etu ọnwa ncha ncha. Ọgbaghara n'etiti ndị na-akọ ọrụ ugbo na onwefa, ka ọgbaghara enwee ihe ọdachi pụtanụ, ka ọgbaghara ndị na-abịa emebisi ihe akọ n'ugbo dịka ndị omekome maọbụ ndị mba ọzọ fu gasị, kedu nke a na-agbachibido agbachibido?
0: Daalụ nwanyị ọma. Ihe ikwu bụ eziokwu na ọzụzụ anyị na-abịa dịka anyị mechara nke anyị ka ga-enwekwa ọzọ a ga-emekwa, a ga-akpọkwa ndị ọzọ. Ọ bụrụ aga na-akpịa n'ogogo n'ogogo, nke anyị mekịta bụ iji wee gbachibido ọgbaghara dịka isi wee kwuo. Ọgbaghara anyị na-agbachibido na mbụ bụ ọgbaghara na-adị n'etiti ndị na-akọ ihe akụkụ na ndị na-akpa ụmụ anụmanụ. Ka ndị be anyị ka anyị jikọọ ndị be anyị ọnụ ka ha nghọta ka a ga-esi wee haziwo onwe ha, ka a ga-esi wee nọkọwuo na ihe ọgbaghara agaghị abụ ihe ga-ebute ọgbata uhie dị elu ihe a na-eme n'obodo. Ya bụ isi ọzụzụ nke anyị mere n'ụbọchị nke taata. Na ndị na-akpa anụmanụ na ndị na-akọ ka a ga-eji wee jikọọ onwe ha ọnụ ka ha hapụ na-ewe ọgbaghara ga na-ebute ihe katakata, ga na-ebute ihe igbu mmadụ ma ihe imebiwe ihe akụkụ mmadụ.
1: Ya dịka ndị na-akpa anụmanụ nọ, maka onye na-akpa ya dịka ewu nwere ike chọọ ka ọ bata n'ubi onye na-akọrọ ife ka ọkpụkpara ụgasị afọ ụmụ wee jee zuo ewu na ụdị ife anwa ka ha na-aghọta onwe ha.
0: Ka a na-aghọta onwe ha na mbụ eyi na-ahịa hụ na ihe a na-akpọ globalization na mbụ ọ na-abụ iwe anụ maybe iwe ewu n'ụlọ nwee ike rapụ ha eje na-azụ na-akpa nri na-agagharị na-akpa nri. Mana ịbịa n'ahịa kịta hụ na dịka ụta ndụ anụmanụ gị si wee dị gị mkpa ka ugbo okeke kọrọ si wee dịkwa ya mkpa. So ihe a na-achịkọwa kịta ka anyị ga-esi wee jikọọ anụ anyị ọnụ na mbụ bụ na anụmanụ ọ bụla ịfụ na-akpagharị akpagharị na nke n'ofe ebe ahụ ha na-abada bụkwa ofe ihe. Nke na-akpagharị akpagharị bụ ọtacha nri o jefuo ya n'ije na ngagharị ahụ ọ na-agagharị ọ dịkwa tigiri tigiri. Mana nke ijikọrọ aka ọnụ, nke ijikọrọ ofu ebe kpatara ya nri owu ya na-akpọ improve variety of feeds, nye ya nri ọfụma, ịfụ na ọ ga-aka wee data iji bi iri ya n'afịa ịkarị wee lete ya ego. Mana ndị be anyị anaghị aghọtachu onye ya ma ịbịa mbụ ahụm dị na nke ịhapụ ọ na-agagharị agagharị bụ na ihe o rite nri o jefuo ya n'ije. Ọ pụkwa ọkpụtara gị okwu ọkpụghị ego ọnụ n'okwu maka na o jeta ihe mmadụ onye bute nsogbu data na onye ha chụrụ gị wee bịawa sị gị na okeke n'ihe dazụ na ewu ga-atakpọkwa ihe akụ n'ugbo ọ bụrụ nsogbu. ma na kuburu
1: nwere ike butekwuo moya
0: o nwere ike butekwuo moya ma na kuburu anụmanụ gị da n'ebe o jere taa ihe a na-achọ ịkọwata bụ na this system of integrated livestock system that His Excellency is bringing ka anyị ga-esi wee jikọọ aka ọnụ o wee bụrụ ihe ga-eme ka obodo anyị gaa n'elu.
1: Ngwa ya bụ project support livestock productivity na resilience project support. Kedu ndị ọrụ ugbo onye na one nwetagoro nkwado anwa? Amaghị m nkwado anwa ọ ife anyị akụ n'ugbo ka inye ndị mmadụ anụ ha ga-azụ ka inye ndị mmadụ ego ha ga-eji mee. Amaghị m ka ya bụ nkwado si wee n'ogogo o si debesa ya bụ nkwado. Ke ndị na-akọ ọrụ ugbo ị ga ha asị nwetago nkwado eri oge aka na achị Enugu steeti bidoro ya?
0: Na mbụ ya ka bido nwee ọlụpụta bụ ya na-akpọ strọkchọ ya na mbụ Enugu steeti Elpres alụpụtago ya na-akpọ Model Veterinary Hospital that the first of its kind na Southeast region.
1: Nke ahụ arụ wee ndị
0: veterinary otu narị na iri isii 160 veterinary doctors, that's the first of its kind in para veterinary since 20 years ago. So ya bụ ogogo nke mbụ anyị ka nọ na ya. Ogogo nke ịba nọ na ya bụ ịlụ ebe a ga-anọ na da ịlụ ịma na abịa kịta ihe ịnaya na gburugburu na gburugburu a ihe a kacha alụ ihe ndị mmadụ kacha alụ bụ a sị gị housing estate but his excellency chọọ ibido ya na kpọ farm estate instead of ijus kpọkọla ana alụcha ụnọ da sọsọ ụnọ ebe ndị ma ga-ebi a ga-akpọkọwala ana subdivide ya ewe sections ndị mmadụ abịa ọ bụrụ dadị ebe a na-akọpụta ya na-eri ịkarụfụ ewe ndị na-akpọ anụ wee ndị na-azụ ndị na-akọpụta ihe a na-eri obodo kind of an estate. That's the concept that is coming in. After ka emechaziri ya abịazi ewe ya na-akpọ empowerment that's ndị mmadụ abịazi akpọzie for ndị mmadụ ịbịazi wezie lots
1: within that place.
0: So abịa n'ime ebe a kịta ihe gbasara mmiri ihe gbasara infrastructure has been fully developed. Then seeds, improved seeds a ga-eyuzu improved animal a ga-eyuzu will be provided. So ihe dịzi elu onye ga-abịa maybe ọ bụrụ na ị gacha akwụkwọ na ịgụrụ agrik ma ndị na-agụrụ ọda agrik
1: ọlụgbo
0: na amasị gị na ọ dị gị mkpa ịbịa aghụghọ ụwa ọzụzụ a ga ihe ọzụzụ ịbata ndị anyị
1: na-ọzụzụ
0: ahụ bụ n'efu ịbịazi ịbịa bụ ọ bụrụ gị wa gaa anọzi na-ewe ewezi an arrangement na ịzụpụta gọọmenti egolu gị mee spot more less to local consumers. So here are the concept that this project is never better. You don't know about it. I don't know Agamigo. By November, hopefully, His Excellency in Nayabo, India and Abo, Apia, people, Mirari. Na bụ ọsọ ọdụnika nọ na akpagharị akpagharị azụ ndị a
1: ga-ebu
0: ọsọ efi nke a ga na-ata ata. So milk ije na Kaduna owe nsọ ewe ikpebi ga-afụ improve variety of cow efi gbara agba ifụ ya dara ụfụ nọ mmiri ara efi ahụ ifụrụ anyị na-eme anyị na-ejighị gocha na stọọ ifụ rọ ọ bụrụ na ọ dị avalebụl. So ihe a bụ ụdị efi His Excellency na ya iwebata na ebe dị anụ ndị ọzọ dị iche iche iche na anụ ndị ọzọ dị ka ezi na ewu na ọkụkọ
1: dalụvinne n'ọkwa na-achọ m ịmakwanụ ife ya bụ project support maka ka m n'ebe ahụ nọ Elpres ihe anyị nọ na ya eri ụtụtụ ya ka njiri echu ka nwụta si afọ ka ndị mmadụ si enweta ya bụ nkwado kedu ka ha ga-esi wee bụ ndị itifa si nọ eki in
0: ka ndị mmadụ ga-esi wee kii ndị mmadụ ebidogo riwe ki ibe in kemgbe anyị bidoro 2023 2024 na mbụ ka a ga-esi wee kie na ibu ụzọ gaa to all the local government this sensitization. We went to all the 17 local governments and this sensitization maka ndị na-akpọ anụ eme ihe a na-akpọ ndebanye aha ka na-agakwa n'iru maka na onwe ya ịma
1: ka na-aga n'iru nya ebe ka ndị nwa ndị etemebeghị ejezide
0: ọ bụ na onye ọbụla nwere mmasị ka ga-abịa wụ na ọfịs anyị nọ n'azụ faya sevis n'ebe otu Igba Joshua na nọmba 11/13 ụbọchị street
1: nya ndị bi n'ime ikpe agụ efe dị ya bịa akwụ ebe ahụ
0: a ga-abịa ụmụ
1: enwere ndị nọ n'okpuru ọchịchị niile anwa ka were
0: n'okpuru ọchịchị abụzụ wee gagharịa n'okpuru ọchịchị mana akara anyị a ga-edobekwa akara anyị a ga-eji wee kpọwo ọbụna onye na-eyuzu ọbụna onye na-eyuzu fon ewekwe link ọ ga-abụ ijiri iwere link ahụ wee rejistawo onwe gị
1: chedogodo hapụ ihe ka mkpa bụ ndị mama maka taa bụ oge nọkụ ụmụ nwanyị ọtụ n'ime ndị ọrụ ugbo a bụ ụmụ nwanyị ndị nke na-ejegoro na-agba mbọ ka ha zụọ zụtagodo ọkụkọ ole na ole jee n'afịa eke agụ na ndị otu wee repụgodo afịa isi asị ọra nne n'ime ọnụ wee jebegodo anya o nwere ka unu si kesaa ụnwụ n'okpuru ọchị niile ebe anya ndị mmadụ ga-edebe nwa
0: ihe na-ekwu bụ ndị nwere ike ịbịawụ mana ndị na-enwere ike ịbịawụ anyị na-agakwa ihe a nakwa outreach anyị na-aga to clusters ejije n'ogbe agụ ije na akụkọ ije na anyị na-agacha to clusters ebe ndị na-azụ anụmanụ akpọkọrọ ọnụ na-azụ ya mụfụ anyị na-agakwa to local governments then I work with station workers nọkwa n'ime obodo mana anyị jiwekwuo nke maka ndị nọ nso n'obodo mepere emepe ya wee bịa anyị were station workers ihe ọlụ ha bụkwa na local government ndị a imeinteract with farmers onye nwere mmasị edebanye afa then ndị ọlụ vet ndị anụwe bụkwa ndị anyị na ha na-alụkọkwa ndị vet aka were ọfụ ga bikos na otes wee ha na ụbara ha ga-agụkwa to n'ime obodo ha ga-abụkwa ndị a ga-abụ onye ukwe mmasị idebanye aha onye ukwe mmasị isonyena ya na-eme odebanye aha sorokwa anyị
1: fewe nyekwuo aka maka ha nwa bụ ndị dibịa bekee nyekwu n'aka maka anụmanụ ndị nke butere ọya ma mbụ igbochi ka ụmụ anụ ọya ibute ọya ka anyị nwa na-ata na-ata mgbe dịpụgakwuo dịkwuo ogologo ndụ n'ife akarịa anyị na Maazị Nnamani Enoch nọ na-efia ọ bụ onye ọrụ ọpụrụ iche safeguard specialist na ngalaba ndị Elpress ụlọọrụ ndị Elpress Enugu steeti anyị gwabugo ihe bụ Elpress Enlu ka ọ bụ maka a na-ekwu ọ dịka Enlu na press ya livestock productivity na resilience support project na-aga n'iru anyịwesị na anyị ga-amakene ndị ọrụ ugbo na-eritegolo elede na ya bife nwetegolu matagolo ife a na-ekwu dị maka ya bụ ya bụzielu na fesoro na ndị na-etinye ya n'ọrụ n'ịkọ ọlụ ugbo ha na-akọ ma ịzụ anụ ọbụla ha na-azụ maka ọdịmma ndị Enugu maka agamniru ndị ọrụ ugbo n'ụzọ dị iche iche ọ kọwago ka ọ ya akọwa na anyị nwepezi ekwentị anyị ajụọ ndị ọrụ ugbo maọbụ ndị nwere mmasị ịbụkwa ndị ọrụ ugbo ndị na-enwetabere ka ha malụkene ihe halo na ajụjụ ha nwere maọbụ elu ha ga-atụnyelu aka na Enugu steeti Peter Ndubuisi mba na ihe ndị o wepụtagasị iji wee na-akwado ebimụndụ ụmụ amaala Enugu steeti ikwu na ihe gbasara ụgbọ ọrụ ugbo nke ahụ chọrọ iwepụta ka ọ dị kafụ na ndị anụmanụmanụ a na-azụ ha n'ofu ebe gasị etu esi ewepụtasị ana na-arụgasị ụlọ na-achọkwa ka emee ụdị fanwa nwee chọ ka njọ ọ onye ahụ abịazie welụ ofu mpaghara ọ ga-ewelụ maka ịzụ nke ya ọkwụ ụgwọ ogige ahụ welụ wee na-azụ ọ bụrụ nke ya
0: ihe ikwuru amaka ije na ije ma na ada anyị ebe a na-akọ rais kịta enwee such arrangement ijecha na ụgbọ ka na naira ị ga-ejewe a na-akwụ ya 1 year rent ịkwụọ ụgwọ ọ bụ na one portion ahụ iwe na-akọ rais bụ nke gị fọda full year a bịa na nke anụ anyị na-eme kịta mgbe e developụchaa ya ịfụ na onye ahụ bịa ihe niile ikwesịrị iji wee mee ihe niile kwesịrị iji wee zụọ ya bụ anụ input a ga bikọsọ improve variety ka ga na ya n'anya ọ bụrụ jos ijegota na ọ bụrụ ihe ọbụla ya ka ikpote bikọs ọnwụ ga-afịa ọnwụ go gọọmenti afịa so ọ ga-abụ ndị nke apịọla aka ndị nke agbara ọhụụ a ga-abụ dazi ihe ha nye ọfụma agbata then ọ bụ dazi within ọbụna ọkụkọ ekwesịghị ịzụ for 6 weeks ịfụ na ịzụ ya 6 weeks olute to dazi normal kg ikwesịghị ilepụkwu ya bikọs arrangement a ga-abụ between giwa na Enugu state government that ịzụpụta ihe ahụ a na-ele ya n'afịa ịfụ da egopụ ọ bụghị nke gị wee jee chọba onye ga-ego gị afụfụ nke ego gị daz afụfụ nke iji tawa ịtawa afụ onye ga-ego gị amandezi n'ọzi ihe zụpụta gọọmenti esi na ya wee na-eme spọt wee ndị elesikwe ndị bi n'obodo so ịfụda na onye ahụ bata anụ ịzụ dị anụmanụ na afụfụ benatarịa afụfụ benatarịa ego gị abanye gị n'akpa ikpotekwa ọzọ zụwakwa
1: ifụ ndị ego nke a mmegị ọgbara mgba n'elu n'imago na ọya apụrịrị n'ogị gbagodu mbọ
0: na-efe
1: dị n'ọrụ ugbo nke a rụkwa ka ọ dabara ọfụma ọfụma ya bụ ifuru ka ọ ghara ịbụ mgbe ifuru ozi ndị ya ego ọgbara mgba n'elu egbuda onye ọ bụ tupu ihe ọzụrụ azụ anwụsịsị ọ dị mma o nwekwa ihe akụkụ m chọrọ ịjụ mana mara mma ya bụ sọpọt ya bụ ọmụma projekti a erutela ebe

0: ihe gbasara ịdị ime nyocha ndị ji ịmụ ịmụ ife ndị dị aṅa na-agbanye si n'arụ ụmụ anụmanụ fa na azụkọ wee gbaa agba buo ibu na-eme ịmụ kemịkal ndị a na-emetụta ọnọdụ arụ ike ndị mmadụ.
1: Nke a bụ eziokwu na
0: amara m ikuku na-eruo n'akụkụ ọnwa
1: ike eruo ya maka ihe eji wee na ya wee kọwa eji wee kọwa lọg ọfụma hụ na da ihe eji wee kọwa lọg ọfụma na-abịa na dis arrangement for farm estate na na ụmụ anụmanụ ahụ a ga na-agba bụ nke a ga-apịa aga ọ bụrụ nke ọ bụ na igote niwe one ihe dị n'anụmanụ bụ na ọ bụrụ na ị maa ka esi wee bido na mbụ wee zụta ya ihe na-eme ndị mmadụ na-eriwe ji gote fatịlaịza kemịkal wee gbaa ya ka o wee gbuo one nwere ike ọ bụ ka esi wee kpaa ya anụ mgbe aka na azụ ya mgbe aka na ebe a na-ahachi ya ọ bụrụ na ahachiri ya ọfụma ọ bụrụ na genetics ya adọrọ to grow that big. O nwere ihe blaze ọdọ
0: ihe nwere ihe gidere. O nwere ndị bụ n'ọkụkụ otu a ndị mmadụ o nwere onye ya bụ orie n'ulu ya na nwee ihe gidere ka ibu adịrị ya na arụ bụ na ibu adịrị ya na.
1: Ọ ya na-emezi ndị mmadụ adịzị tempted to kama ga eluzukwa ego ka ya jechọba ihe a ga-eyi ya ka ọ fụọ. So ọka mmadụ na ọbụna ndị ọrụ doro anya na afọ maka ka esi ahachi ya ahachita if that na the size the imangbezi that need iji chọwa fatịlaịza ma iji chọwa ihe ga-agba ya iyi ọkụkọ gị nri ọfụma and onye na-akpụkọ ration when it comes to feed once you give the normal ration and the components of that ration is complete if oruma hand that 6 weeks ọ bụ na ọkụkọ if na ọkụkọ gị agbapụta azụ ọ bụ na olugo ilepụ ozugbo ọ bụghị nke gị wee chọbazi ihe ga-eya bikos ihe na-atị ndị mmadụ n'ụwa ha gụcha ha ihe na ihe hai n'orugokwa 5 weeks ọ naghị apụkwa ọ naghị agbatakwa ọ naghị emekwa ajụ chọwa ihe a ga-eya ka o wee gbuo so data akpụpụta ya n'afọ ka ya welekwu ihe mana ha mara ọda ka ha na-eme ya ka ha na-egbu arụ ike ndị
0: wee kazie ndị mmadụ ha wee na-etinyesi ụmụ ihe ndị a na-egbu arụ ike ndị mmadụ ibe fa
1: so ọ ihe jọgburu onwe ya and na dịka onye asụkwa n'ihe ọzọ ihe asụkwa n'ihe his excellency ji wee ndị veterinarian ama ọzọ maka na ọ ya na-akọwaru ine anya fụ na majority almost ndị na-azụ ihe a na-azụ azụ onwe ha ọzụzụ ha ga o nwere ike onye a chọọ ọlụ na-ewere nke owere
0: ọsịka
1: otie ego dịsị ka ewere ya na-eme ihe ahụ ọ na-eme ọghọtaghọ mebi na ahụike ndị mmadụ ka ọ na-atinye na dozi ndu ahike ụmụ nwanne ya
0: ma nke wa ihe mkpa bụ ego
1: adaz ụfọdụ
0: ego
1: ihe njikwa kwuo na ọ ghọtara ọ bụ na ọ bụ onye akọwa wolu ma ọ matakwa da na ka ị na-eli ya n'afịa mmadụ nwanne gị nwekwara ike igokwe wee taa ya onye na-awata chọrọ ọfụma na-achụ ego at the expense of the health and life of ụmụ nwanne ya ụmụgo ike daz ekpere ya gakwa n'afịa nwee ike mmadụ ma ọ nwanne gị ma ọ relative ga-egolukwu ya taa ọ ya gbuwe ọ bụrụ ụmụ nne gị mụrụ azụ ị kan also come back to you iwe ike jee na họtel ji iri na ọbụkwara ihe a iri ike taa so ọnwa ya kọwara ọfụma ya bụ ihe ụfọdụ anyị na-abụ ndị jee na ọzụzụ arụ anyị akọwalụ ndị mmadụ ọfụma na ọba ahụ uru iwe jee tinyebe aka n'ihe ga-emetụta arụ ike ndị mmadụ na ime engage proper methods to raise this birds they will give you the results you need. Daalụ.
0: Ndewo 0916-0004945 ịkpọ anyị n'ekwentị itinye kenele anyị ọnụ n'okwu ihe niile a bụ maka ọdịmma mmadụ niile maka arụike onye ọbụla ndị nọ n'ọrụ ugbo ewee nyela ha aka maka ọ bụrụ na aka na Chinogu steeti fụrụ mkpa ọ dị ịgbazi ngalaba ọrụ ugbo ịkwesị ịfụ mkpa ọ dị niile eme ihe kwesịrị ime karịa ịdị na-emegide mmadụ ibe gị n'ihe iji akọ ọrụ ugbo.
2: Hello.
0: Ihioma.
2: Good afternoon.
0: No.
2: Ana m ekele ndị gị na ndị ọhịa ọbịa. O nwere mgbe mụwa nwere ebe nna azụ ezi.
0: Kedụzi onye ekele? Ikele chere anyị gwazi onye ekele.
2: Ewo, abụ m Ndụbụisi. Echi m Emene na-akpọ.
0: Ganiro.
2: Ha nwere ebe anyị na-azụ ezi. Abịakwuo maka airpress ahụ na ị ga-aja na tapọm anyị ejewe na n'ụlọ enu a cbn nke adịrị ebe mmepa ejenatacha anata akwụkwọ ebe ahụ asị na na awe ka ga-esi wee tiri chie anyị etiri chie ya asị na anyị ga-eje meghee akaụntụ anyị eje meghee mụwa ejekwe meghee akaụntụ asị na o nwere ego a ga-eweta a ga-eji gwe bịa owezi onye anụ asị na a ga-ebia nne n'ebe nna azụ eji owezi onye onye afọ etu ahụ shọt ihe a niile agwụ bi nke nke a mgbe emewere kịta anụ a o nwere ka ọ ga-esi wee mie abịa dịka na-eme ebe dị nnukwu na-azụ eji ahụ enye anyị ọzụzụ tata anọdụ na onwe mitin o nwere ihe a na-eme maka ọgbakọ ihe ndị epres nwa ee ọ bụ na o nwere aka m akpọta ụfọdụ dị mmadụ anyị bịara ebe ahụ a ga-egodi ihe a ga-ekwu ma ka a ga-esi wee rite erere m ya abụ m onye ọrụ ọrụ bekee mana arịta egoro m nsị ka e ga na-eme wee na-enyere onwe m aka a sị na a ga-ebe anyị na kooperetiv ihe a niile agbago agbago agbado agbado ihe agwụzie m ike amarụ ihe m ga-eme eme o nwere ka a ga-esi wee bịakọwatara anyị nwa na-emene ma ọ bụ na diman ga-ekwe na anyị fon nọmba ya ọ gwa mbọchị ọ ga-abịa kọwatara anyị ka a ga-esi wee mie na-emene ahịa ebe anyị nọ ọzọ n'ebe mkpụbọrọ otu ana m ekene emewu ya ọkwụ ihe dị mma thank you
0: ndewo daalụ rinne mgbe mbi anyị chiazie ịzaza ụfọdụ ajụ ndị mmadụ ga-ajụ ihema ezigbo oke ka ime maazị gabe kaniru
3: onye ọbịa ana m ekene gị ana m ekene
1: daalụ nna anyị
3: ana m ekene ụmụ ihe ndị ọzọ inwe enyi na agụụ na-atọpụtụtụ anyị otu aka ana m ekene ya nke ọma etu o jiri ụzọ ahụ ma wee wee ndị ọkachamara na ụzọ ewu ajụjụ m chọrọ ịjụ ka obere asụsụ ndị igbo ihe anyị enyere uru n'aka respekti a ihe niile nwere ike na ọ bụ emiraj na ọ bụrụ na gọọmenti a batara afọ ndị ọzọ amaghị ya ka ọ kpọọ isi a ka nye gị ife ọganihu o nwere mgbe ọkpara ha oge ọkpara ha enwelọ ndị na-akpọ ọkụkụ adịghị enye ụmụaka ụmụakwụkwọ akwa o wee je mee invest ọzụgbo ọkụkụ atụtaba akwa onye kwuru okwu maka ịdipendensị ya na naijiria ji apụ ọ sịrị na ha na-ata ji akwa ga-akwa bịara bụrụ nyapụnyapụ ise inye wik ọ bụrụ ihe nzọ ụkwụ mara mma mana ugbu a ọnọdụ gbagharịrị ọnọdụ chigharịrị abịazie onye bata ọtọkọ oguzobe nke ọkụ dịkpụrụ nwa ewere na abụrọ ndị politishan ọrụ ịkpa ụmụ anụmanụ a ọkụkụ na ejina na azụ na atụrụ na ewu ọ ga-agakwa n'iru ka anyị wee nwee nri nwee anụ ụbara ọya bụ ajụjụ m ọ ga-agakwa n'iru ọ bụrụkwa mba isi abụọ ihe niile adakpọ ọ abụghị ego
0: ndị ụmụazị ga emechine 0916004945 ị ga na-edetu ka ị chọrọ ịzagodo ibu a na-aba mechizie ọ dị mma ka anyị na-anabata ndị mmadụ tupu ịzaba ihema nna
4: onye ọbịa enok
1: mgbedeọma nwụkọrọ madalụ
4: adịde global
0: ezigbo
4: ọnwa chinemere
0: ejimakpa na-akpọ
4: tupu m na-ekwu m na-ekwu adịde ọnwụ na anwụta ọkụkọ ahụ egwa m ka ndị anwụrata uru n'isiokwu nke taa ndị epres obi ụtọ m na gọọmenti ụwa mgbe ụfọdụ aga na-ama amụma na-atụ atụmatụ ka otu ihe echiwe dị mma na mgbe ikpeazụ ya na-adịghara mee ya n'ihi gịnị amaghị m ma ọ kpụ isi ama akpụ kawago ba ma abu biko onye ọjọ na akọgasi ya gba express o juru ma afọ ana bo azam na ibanya abu onwe ka asa kpọkọ ndị farmers ma ndị na azu nri ma ndị na menye farmers a ina enye ọzụzụ ọzọ pụrụ kwambe kwambe maka mgbe ụfọdụ enye ọzụzụ taa mgbe ọzọ enyekwa ọzụzụ ọ dịkwa ịna ama mgbe ọ ga-awụ so ọzụzụ a ga na-enye aka kwambe kwambe a ha na-eso na ihe ha na-eme ọ ga-enye aka ihe jikwa ya wụ ọ na pete mba tụda atụmatụ dị mma ọ dịrị ndị nyefere n'aka ị na-esonye ma na-eme ekwesị na ga-eme ọ ga-enye obodo aka nke ọzọ wụrụ ihe gbasara ahụike ịna azụ ọkụkọ ọ kacha njọ na ọkụkọ ụmụ ihe ndị a na-eji azụ ọkụkọ ndị ngalaba epres ahụ ọwụwụ ha ka ọ dịrị ị na-enyocha ndị na-eji ihe na-ekwesị ekwesị wee na-azụ nri ka ndị mara apị na-erite nsogbu ọ bụ na ọ bụ ọrụ ha ha banye n'anya mara ihe ha ga-eme ọkwụ na ọwụ ha ọrụ ha ha gwa ndị ọgwụgwọ kwesịrị ị na-eme ụdị ihe dị a maka ndị mmadụ
0: ndewo ajụka makasị ofu ajụjụ sokwara nke njibukolo ma na-azakwazi mgbe ịzabalụ ka o wee ghọtakwuo ife a na-ekwu ihoma
2: Nnaoma
0: ezigbo oke ka ime ịma kebe isi akpọ anyị
2: azụzụ m na-ajụrụ mụwa naanị anyị bụ ndị wechere nkwalụ uwere ka a ga-esikwe ndị ochie nyere anyị aka bụ na-anọ ụlọ maka mụwa na-ama ama afọ ụzọ na mbetụna achọrọ m ihe ngada emetụtụ ebe ike wee shi ebe a wee na-ejikwere ndụ na-azụkwa na ụmụaka na ahụ emekọ ya nọ ụlọ ụtọ a ga-esi ihe ndị dị ụtọ anụ aka ụ ga-ewe ike keta oke n'ebe
0: o bubirikwa ya n'ike okwu chọrọzi ife ọ chọrọ ikwu ọ bụ na ịnwekwu ohere ịbatakwa ka ikwu agba ọ na ohuluchọ
2: anyị
0: na n'ife ị na-ekwu ohuluchọ
2: ọkụ ya na m abụọ osmond ike nkirikiti esimolo na-akpọ na-ezaghị oke gọọmenti ego fenugwu steeti so onye ọbịa ọ na studio ya ihe ọ na-ekwu dị mma dịka ebe ha na-esi na-erikite mpere ha na-eri ya ya nọ ha na-adepụta ya redio ekele obodo n'ime obodo ebe kedu ma na olugba na-amarụkarị ọ na n'ime obodo karịsị na nri ya nọ so ha bụrụ ya na-ebuteta ya n'ime obodo ana ịmụ achọrọ iri kọsi ihe ọbụla maka gọọmenti ọjọọnụ nke mere n'aka meme ihe ama laki mụ na ụwa mbi amụ mmadụ tụpapịa ntakamisi ọkwesị mmadụ pawa na ahụ ndanzi ihe ndị si emụ achekwa izu mbi ọkụkọ igbo ama anya ya na bụrụ ya na anyị so ịba n'olu ugbo ya kpatara ọ bụrụ ịzụ anụmanụ ọ ịkọpụta nri ọ ka mma ọ bụrụ ọdị ịzụ ndị anụmanụ ọ bụrụ nzukọ ndị zen laka anyị gwa mehe ya akada ya ha kụziri ha ọkụkọ ka ga ma ihe a na-akụ na gọọmenti akwajọ ọnụ ka na ebu ya fụrụ nke anụmanụ agwagwo ihe mụ agụ usoro ihe mụ agụ kọfụ mụ agụ so ịchọ ịzụ ya gaga kwuo ndị mgbere ha ka kụziri ndị ọzọ mewe ite ịga n'ihu
4: ka m bidogodi na ihe onye ọbịa dị na Master John na-ekwu maka ihe na-akọsụ ndị na-azụ ọkụkọ itinyeche ngwa ngwa ihe n'inye ihe ege ntị ọ sị na ọ dịpendị na otu esi ha si dị ọkụkọ ụ ihe m chọrọ ịgwa iji ha jụkwa Enugu steeti gọọmenti why is it that na Enugu steeti gọọmenti ndị na-achị anya ndị siri awa lidas a ka ihe kpata na ha manwo steeti kọmpani na-eme hasin na hasi ezigbote ọkụkọ wee kọmpani tinye ndị mmadụ n'ọrụ ebe ahụ ana wute di ekwipment na hasi na-esele ya kedu ihe kpata na ọma ndị otu ahụ ọkara Enugu ma ọkara ICC arụrụchara ihe ga-eji mmia ọbụ ha mini bilion ka ị na-ama nji mmia tinye ndị mmadụ n'ọrụ dị a ihe ha na-eme so that igba agbanarị fọ setin tins gbasara grik oke ọgwụ mgbọsị nke ọzọ ndakwa na-ekwu maka enwe 17 local gọọmenti ọkwa ndị nke ọzọ akwa emere eleshọn gbasara ndị nke ọzọ achịkwa the achieved nothing absolutely nothing naanị echekwa ha ọzọ ana m ekwesị si gọvanọ
3: Gikundana, this local government chairman, pass the executive order. This local government produce wage, produce work. The local government in Gawup to Wemmano, produce work. Local government, you wouldn't hear you, 40 hectares of land, here police station there. Here each place, the local government, here police station at the farm. Eh? A quick man, I said, 17 local government, 17 agri produce. Can you imagine Agua Nani Lugus? I'm going to get a little bit of a
0: ọ bụrụ na ihe dị na oke ọrụ ugbo na-emesibere ọfụma, ọ bụrụ ọzọ ya bụ na ị ga-asị na ihe ICC na ọ bụrụ na emelụ nke anwụ ọfụma na ọka ICC, ma nke ọ bụrụ na emelụ nwere uru ọ na-aba n'akụkụ nke ya ka a ghara ikpotọkọ efe niile ikpotọkọ onna. Mana akwụ m na nke ikwuru gbasara ndị ewechaa n'ọkwa ndị isi oche okpuru ọchị niile, kaarị onye ayala ịnọ zaba meyọ na-etu emeyọ na-ekọ na-akpọ garịgarị ọhụụ ihe a ka eji tinye ha n'okpuru ọchịchị. Ọ maka na ha nwa nọ nso, onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezie, ihe eji tinye ha bụ ka ha nọdụ nso n'ebe ndị nọ n'ime obodo nọ ga wee nyela aka ka na achị Enugu steeti mechaa n'ogogo steeti. Okezie onwe nnu ka onye si banye bekwazie n'ime obodo ebe nwekwa ndị o tinyechago n'okpuru ọchị niile, ọya na-akụ akụ gbaa gbaa cheche mbụ na enwekwa ndị nọkwa ebe anwa ya na ndị a ndị chairman enu na na-etinyesi n'okpuru ọchị niile. Ọhọ ịza meyọ bụ isiokwu nọ ijere obodo ozi n'ụzọ kwesịnụ. Ụdị alụ afụnụ onye kpọpụrụ kịta tụtara, ọ ga-aka mma na esi etu ọnwa mebia ibalo ndị rọpụta ndị ijere ịnọchi anya faru.
5: Hello. Investors from obodo oyibo from there. And I'm out there with so many investors in Enugu state, at least most of people who retired, most of them are going into farming. Like Mohammed, who did 2-3 farms. But because of finance and some other things, the number of investors in Azu is very, very small. You cannot exceed 50 or 100 because of low support for finance. So I now change unwo kage shinyela anya aka because ilu na afa nni okoko na agala onu, and I want to azu okoko. I retired as a health officer. I want to azu okoko my high genye okoko ahu adi amma naturally yotago anyi ngoro enyemaka from anywhere. So these people now here am eguzo ekita, and agboko na I ka I ge shi register all man to this thing. Anyị nwee ike to reach them, to reach kwe n'anyị. Ọ bụ na a ga-ajọkwa hụ farm, a ga-ajọkwa fọn, nyọtago, time azụ, very heavy bank, and no ego, as ọ bụla ego dị, you can expand it to 250. But this work of 50, the less the number in azụ, nyọtago, you won't make any gain because of the man. So that is where I want to. Something. I'm going to get you like a credit to any good money in New York. If they don't give us cash, let them give us feed for the beds or whatever in here has a what. So, no other choice. And that mobile number, I gave him out to get at them. So, no.
0: Dalvine, Imanaya Kanji Jubogi, imagine the money. Now, if it was alone. Ya bụ Air Press ego atiku na nkwado a na-enye ndị ọrụ ugbo anwa ịdị anyị fụ na ọ bụrụ ọsọsọ ya bụ onye nagoro ezumike nka si nọ na-azụzi ụmụ anụ ma kacha ọkụkọ. ebe ha ga anọ zi na aka nka ha na obi ọcha na ọ bụrụ ntọ bọzi na nkịtị nkịtị ya kedu ọ bụ na nke a nke ikpeazụ isi wee zalụpụta maka wee gbago na ndị ọzọ.
1: Daalụ adịghịde ekene m gị ndị ọma na-ege ntị ndị tinyegasị ala ya n'okwu ekenekwa m unu daalụ n'okwu na amakacha. Kabido na nke oyikpụta maazụ bụ ọga ene adị m obi tọm ụtọ mgbe o kwuru na ya bụ ritaya dị eze ofisa na ya mma ihe a ga-abụ ahịa anụ ya na-agba ma ọkụkọ ya na-azụ adị ya mma. Ọ ụdị nda ka anyị na-enegala ahịa na anyị na ha jikọ aka ọnụ anyị na-ajikọ aka ọnụ na ihe ịkpa ụmụ anụmanụ a ọ bụrụ ihe ọmịta ezigbo mkpụrụ ụdị ndị anụ ndị retire health officer. So anyị na-enegala ya na ọ bụrụ na obi maka registration a na-ekwu okwu ịga na ọ na-anakwa mmadụ oge ọbụla
0: fọm
1: onwe ya si weta ego ọbụla onye ọbụla si gị weta ego jidia na usoro n'ụlọ ọrụ anyị. So ihe na-akọta bụ na ọgịnị na ndị ọzọ dịgoro taa niile nọ n'ihe ụmụ anụmanụ a anyị na-akpọ ha oku ka ha bịa ọbụna ibi nso n'Enugu ịbịa na ọfịs anyị ebe ọfịs anyị nọ bụ na 11/13 ụbọchị strikt ebe otu ịgba jọnsụ na azụ faya sevis akọwalụ gọvma den anyị nwekwe ndị ọrụ anyị na-agachakwa na klọstas na-agachakwa n'ime okpuru ọchịchị n'ime obodo iji wee ihe nkụzi nke ọ wee jụụ maka ka a ga-esi ihe nkụzi ọ wụ ndị na-agacha na ihe nkụzi na abịakwa na ihe nkwalite ahụike anyị na-eme ma ihe wụ na anyị na-eme ọ na-efu wee ihe ndị ọrụ ugbo. Gọvanọ of Enugu steeti na-akwụ ndị ọrụ anyị ụgwọ so ọ bụghị abịa na klọsta anaba mmadụ ego nkụzi ahụ mgbazi ahụ na ihe niile a ga-agbaziri gị bụ n'efu. Anyị nọ na o wee si na-emene wee kpọọ na-ekwu maka ndị fama nọ na-emene anyị si na-emene na last week a kajela emene a ji emite ndị pigri klọstas nọ na-emene ihe ji visit farms nọ gasị na ndị nọ na klọsta na ebe side ebe Coast City University na-azụ ebe Coast City University ahụ big klọstas de na ebe gbadakwa ebe nkwụbọ. So ọ bụrụ na usoro na cooperative ha bikos ha ndị ahụ wee platfọm ọ cooperative a ka yuzu chairman dia klọsta cooperative ka yuzu wee ga so kpọgacha ya ebe ha nọgasị akụzigazir ya ihe a na-eje mgbe ihe ji maka jee na nke anọ bịa na kpa artificial insemination na nchịkọta ihe ji maka ya gaa na nke a bụ artificial insemination wee jee kọwalụ ha mkpa ọ dị improved variety. So ọgịnị na ndị ọzọ ndị nwere mmasị n'ihe a na-eme ọ ga-amasị ya dabụ n'ụmụ bịa maka idebanye aha ha na-agwa ka ịgwa anyị nekwenekwe ihe ị na-eme anyị abịafụ ihe ị na-eme anyị amara ụdị nkwado dị elu gị anyị ga-enyewu gị daalụnụ.
0: Na nchịkọ kee ndụmọdụ gị na ihe gọọmenti ebe gọọmenti ga-esi bata n'ozuzu oke nye ndị niile na-emefe dị na ọrụ ugbo ma na-azụzi anụ ma na-azụ ma na-akọzi nke ọkụkọ ihe gbakọ mbikọ m niile chịkọọ ya n'ọkpọkọ.
1: Daalụ nwayọ ma ebe ọzọ na nchịkọta ofu ihe tọkwa m ụtọ bụ na ebe ofu ihe onye kpọrọ anyị n'ekwentị kwuru kwuo maka ndị isi okpuru ọchịchị ihe o kwuru amaka ịkọwata gị na the governor of Enugu state is excellency barrister Peter Ndubuisimba a visionary leader o bugo ụzọ wee gubisobe ihe a na-akpọ farm estate integrated farm estate na dis ewutin local governments ije na Nkanu West bụ ebe okpuru ọchịchị nke nze the local government chairman na-eme ọfụma ịkwalite dis farm estate na akpọ ọfụ and all these alụ ndị ọzọ indegala ya wee yomite ihe a na-eguzobe na nke ụba wee replicate ya na their locality. So nkwado gọọmenti a na-enye ndị na-akpọ anụmanụ na ndị na-akọ ọrụ ugbo ọ nke pụrụ iche ọ ụdị nke na-adịbeghị na mbụ ihe a the first time na Enugu state since 20 years a na-enwe ndị ọrụ ahụike a na-egbute anyị ndị abụ ndị ga-abanye n'ime obodo ịfụ na ndị na-akpọ anụmanụ na ndị na-azụ ihe nnunu na ọrụ ha gara ha n'afọ. Daalụ nwayọ.
0: Daalụ rinne. okwonya bu na apo nuzo okoro nenu nya ka onwe omara mmo ndi iwe ka mmadu onwe onye kpo si na na bu kana chinigu state hazi cha ihe amara zi mo aguba ji na diro nko ko okpu isi na mara akpo mago obeburu ndi anara fezi ya bu ijozi na aka na abu hapu emeli hoto mo buru kwon ke obu na imara mmadu mmo ana nworo nke ga esonye nime mo bu aputa si ne kwon ndi oru ugbo ndi aga enya ihe niile efusisie n'ụzọ o nke ekele mgbe nwa ndị na-akpọkpọ na ekwentị na redio si na ife enyelụ dị ụzọ ịtọ na n'ofu ụzọ bụ ihe rute ha amara ebe ụzọ na-abọ jibezi na ọkọghara idetu maka eji abụ emesịkwa na-arịọ si ihe ọbụla na-emesị mee ya n'anya ọcha ka ọ na-aga n'usoro n'usoro ndị o nwere ndị si ka tinye akara ekwentị mara m nwere akara ekwentị ị ga-enyefe
1: na mbụ ọwara ozi Enugu ije na Enugu El Press www.enugu.airpress.
0: Makoye nwere akwentin.
1: Okay.
0: Makoye nwere akwentin. Ibu ndi ime obodo. Ukacha umuwanyi. Umuwanyi ibe m.
1: That's. Ebi chokwa iwe tai. Okpona kere akwentia. 081-69-640-483. Ikpona kere akwentia. Yendo oza dele. Ayako watasa elugi ofuma. Dalu.
0: Ndewo. Ayi nekeneko ozo maazi na mani enok bu onye okachamara operichi na ya bu amume guzobelo aneku maka livestock productivity na resilience support project nke adinyelo ya mwabu safeguard specialist na ya bu unoro amumanwa kana government Enugu state guzobelo kai keneko ozo na odro kwonfe emo isi eba na eme azu eme lo ndi ọrụ ugbo ọzụzụ esi ka ị bịakwa nọnyere anyị n'emume nke tata maka na ụmụnwaanyị elu afọ na ụmụnwaanyị karị n'ọrụ ugbo agbanyere ụmụ nwoke na abanyezikwa na nke ikpeazụ mana ịmago na ụmụnwaanyị karịsị dalụ vinne
1: adịdekene ngwe n'ebe ọ dị ukwuu dalụ maka ohere nke anyị nyere anyị obi dị anyị ezigbo mma na eso ya n'ọnọdụ ọnọkọ nke ụmụnwaanyị n'ụbọchị nke taa ọ nwụ ihe anyị na-adị n'ekwube a sị no fama no nation. No female farmer, no food on the table.
0: Okay, Golan. Obia bu no mwanyi bi
1: ti orugbo. Omo e jo orugbo. Maka no bu na ha noro, o en ni ga.
0: Ona agu e bu da.
1: Agu ndu mbada. Dalu wa yo.
0: Afro nya we kube. Do sine. I ga boko zo ni zo ko zo no gi no ko mwanyi. No ban radio 94.5. Okulo radi de ne ke no no. No zo preti. Echete kwa akoko mo.
1: Uchemdia wanyo ma. Aga utaoga mungu kocha kwezibu kukocha kala kata.
6: Sinyera anye Nova Radio 94.5 FM. Matakwa na okuni ile nozini ile ndi mmadu tinye chalo ni igwe mba sozi anye. Abu yi echiche ulo mba sozi Urban Radio. Kama na obu echiche ha. Aina akwado mba kasima siti na mparitu uka baruru. Makezi orobo do kama. Urban Radio ebeje si ogu di negu. Mreitu uka negu regu asompi bolo.
7: EPL don't rest small, but not for you, because the ball still the roll. Firstly, Niger, make we go cheer for the Super Eagles. Got love for another big nation too? No wahala. Back your guy, whether na Spain, England, or even Italy. And speaking of the big guys, Ronaldo, Haaland, Kane, Yamal, whichever star you dey ride with, we dey track them. Singles, accumulators, bet builders, specials, however you like your bet, we don't cover them. This international break, Bet Niger is set for you. Not for persons under the age of 18. Bet responsibly.
8: Yes.